0: Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngale nga jagun. The land nga yambugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburgi nga bugur nga yanga jaramba yawa nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Geez, Byron's getting a bit beige these days.
2: Add some colour to your life. bayfm.org.